yoro me bo zama mo walfani re kini bu mada bo po za ya ka zalo mata doriya bo be dar wale mo po kanbe ka ka za ki la mazen na kanga ka zama la mazen kanga ka manobe adon fa pa polan a shiga na zama wa yo zama walfalan a shiga na walfa bo na towai ka gamo yawon ka ko gulfo za tin ba kanen ko gul tin riya ba ta su yo po yama lish ma ma de min modon ya gun gorbe maison nationale de la femme o zero ga kara ka suga in rabuaye kan de talabwa kane ka zama so ka shi manan ministre ma de bo na bo wala fani akoye gibin tayaye akoye da ma dina professeur Abdrahim Awad Atep akoye ta do ya ba na zanai yo mai lanta communauté internationale de gata suna zana jamda tareyo ma fin joyon akoye zana na mazamo bankane kasu fobo nbo zamo ku ala tomote kun bazan mana maka ya mana yo ko de poupe de puta gapiline wala bwa gene fali bu makine wala bu ya sun ku paliyene wala bu ya lapeliye doni ka fadan zamo ko bi akone ga tole fo ko ito yo doni kulan za ci ga lili yo fene fene dan za terete la mulke bu yin sun ku no ito ko gol duniya ru ta fani ya fa yin bo yin wa zamo dona yin wa ga pila so yi yadan yo doni a fa shi ba zan ma na makani zamo fa bo na bo changement climatique mo ya za za tom da su dawo waje mul kuma kulan kare yo fuma karolan mamo doza ir ya bana fali yae e faro dan de kare bo sulmani wala ka bo tokyo yo tom lan le pali bam lan tan fali yaya yo fuma karama na mo fu wa tom kire ya lan a gedani ko waje na fali kuma ro ko go duniya ban zan ma ta su zan jam da tare yo kare ka sin ga fu bo na so da don di ka ku wo kuma tin su ragi wala na fama kyaro masul je kamar yana ma tana su duddon dune yo fi aye won ko za ka bo zan ma ta su zan jam da tare yo akoye zan ma ta su bo ari ari ga za ka lan fur bwa be zan ta tare ta lagire kino na so ga laba ko gurdu ba fa ma ma sa da ye za fu na yo bwa aga pon ba yo delegue ma province delegue provincial ma de boma dumini ma ta bo da kini bo mayi mayi yare ma mo don yapo ma yo ke bi ma mo tum zanani akoye da ma dina amat amat ko go do ka bo pa na to mer credit to su yo kya po to ma kya ka de po kan departement ha so ka ye fa ke ya ma dina ma yo le mie ko ma yo le mie wo la to ba fa ze bo to ma kya yo ye ka mun kan gunu ga yero ko gulu zalu ma do ma ka bon liya ja ka bo ka su ga ban so pa na yir kin ma na yira na bo wo yire ko gulu bo bo wo yi wo ta kina zama pa yin ba pa na ban wo re wo bo aye bo ma liya ma mo ban bin de terji a ko yon ko je ta kya ka fa ba gani ka zama ban ta ter mo bo aye ko buwa mo gina to zashin biye shi wani golan amma tursa ma guvalama a jika ya lan walmalan yuni maso ban wuwa bai kama da kyan mama zama yin guvalama man yin kyan jama ta nama ka hega fasa yin makawo bai ka buwa kawo kuma no bai a fika zama so ga iya buwaye ta kina shi mana bolai ma na bo na bo yi ma yin zama dina droit de l'enfant zama fa buwa won ko delegue won da madina amat e boucher do mota fa boye fa je te disa dan ka za dan zama ma za ba bu zama mu za gwan ta kine za kine dan mamu mamu ga jura bu amo ga ton ma da go no be dan afrika mo fa bu ala zabra bu je ma jo je ka fa 100 million amara ga fa ti dan ka bu amo ye wonin za nin za ki dan be ma jur brebe nan to tom jam da turbono ne minute bonne babe duk ba fani aka ban to zaki yi to a gidiri go ber go banka bete ne kan da ma fa ba di men jab di pa fin ma sai mo jibe ne te ki tene ba cabin technique.

0: Klo vedi klo ngomliam semali kafka era do chadele bum gen gen na maiga damdi la kali wo la manum do krandi klo von tolom tan a jok la bum difiki kemina no chabru mol korno vi lo vindia kiki de beniki smen non kafi sa chat na sa kamrun na sa dunet non kafi sa chiline vi ga ka hum vono vedi ngai famasu ga men di te devan tigia ka ni sa yoran goni lam volgi ten er de la kain Fatime Ahmad carte golo ka raknul de vi sulo ka bangani glo
1: Sama yang tanah, barokam. Oh.

gingi debe niki masan non kafi kenen kalske la barafi nagat maga digan vetna gebu la barafi nagat doni ke sun tara digan ma ingen medeskum de figia wa la bar maga digan dan jawna kan kalis ruwe ge mi mangwal fi debitena kan kalgen gal mali brevin he nagat dan wal de fi kabon am turiske ne ko fitu dan wal de sama da fi fokn fi sangol se la gulo ge fokn fi debitena sa he nagat fi uratanda wa gena mi fitu go fitu na ta kani si zangulo zakule fo kan fitu bidi na fi na gade veda wura tanda kani si brom dam tu si doni kai ya lugo kisi ya kai elmati tu chowa he na gada no kai ma lumdo mi ga an na gatunga kilingina wa gena mi mangwala fitu bidi na fi na gade chat kai na mi sama jumala ali kolo tu chai mi kai na mi fitu na ten ko na ro ya lugo kalam da kai ma nisa he bidi na fi na gade veda nisi lumo ala na gade fai tunga he kilingana wa hen dan gani kan ligandi fituta khuri lopma iravi berol ma buri gana wani kelaw kelaw ni fi sumsa la kan kasumale bu kan sumga sum dono kan lima sum do marge lima ram go do marge ka fituna diligen porta kamata por fi mercredi kan kama chulum de gaside choli so iravi buena kan ga far ngol fi jamendani kodi lakna ta gata kaini si sumsa mai go helina lina kodi fituna de kaini ga ni si do ma bro yal de dang tusia bro yal na den si bro dang tusia ne kaini si ma kala ma re go wa kain kala me ga ni chum dong la berwel na kebe kain kai kaf man si dum na kai ber nam do ni ma gut ngolo kodi lopna law ni fi zoom na kain le kala vi zoom na le bu kala vi wol de fi farin el bu na awa kain maklo kami a kain malfun fituna tugu kain kain ministeren fi wolde fi farina kasam yuma la professeur Abdrahim Awad a tape kain hidi ministre Sarajale kain mer ma kain farang wolde fi jamentan laya awa hen tan kain kain sku yo kain na kati fi chat yo kain telekum sam fi gomni fi na telekum o sam fi ministre fi boyana kain ma kais la vie me ke bida guru da kasam yuma la Ahmad Dushie kain nami kama de porfi mergetika nam kalis kain ka kalma me ole mi na kal la fi keleng denge kain nam turis kain a vultit ko mi sumuna kain la on fi kruske sa gura ya wose vadi de le grobo el bu jufel bu lingal dine kain ka grobo na fosi ko jufu mi gena la wose ko kain kana fi gena fi bo na kam goyo la wose ke la on fi arte ne sansi mi ga kafi aba kain ko de rugeta la na mi delegena kain nam fi toa mi de sa la res la blama le bu mule al bu ga kafi sa la regula fo ko fi suma fo ko ma association ma afke la on fi kasita fi buena rena mi delegena ren amat du chier ren am fuzi gat ngol ham dal la leni ni si sa ngol se la fo ko ni la la tap don si ka be de fo ko fi si sem de fi ministera am afke le ma jo kai fatam gu mi fama wa hen tan gane kan ke galla fi zumna kan galma gang do se ya subrecture de bacturone en sum sara he fok marakebe en fok nam gane law ke law ni fi sum ne da chiun le kala fi faren le ya kan fok nam yum salam gane la salam tu kan se sum sok le fok nam gane ke garam gane mi angrena angrena am gane ala kom gali na gane mar di unan gane kan angre nam gane mare gane wulya gane ni si ka garjal mala la le ni sumu mon diga li nam na nam gane ma fuli dang ale dang li hem ale li disu kain ni si fe to si fe la re ale lop nam na awa vat la bara fe na kat kat kan tan gane kay fo ko fe dunia di pour ta kama ta pour to yam si at fi te lul kay to kay ni kay buna diga ni si ga cholo gane la ngafke la uni fe ko boro mali ga tan gane guma ga ten ga fat ko kay la uni fi ngel ni jang ga yam hari li li ma kay jaw gi nga la koni wulinga en mai dim ga ring ga ni kay en burna diga en takam ba tere choli ga en dunia di min ga la liani na garam ga yal mi ga ala ko boro nam na le bu agun ka te fat ki diga en garam ga yal mi ga kain gudi burna ta kamata gani kain yal de magusum na ala fol didisko me sumna kai fol sikadi ala namlinga tege mo gumudi agun maidi ni bi ungo pirgoli ka tay ngolo ni linga di sikadi mi gari kafi kain ku burna ta kamata kai liga ner fo ayul de yulte ani kain fitit min da gan la lani ne la gila qani tun tun fi juruma ka tayna le bo limana ngayam agun pi gani agut gudan mi famwa bu nage wa khayfa di wa khala barfi na gadan kals ga sunda
awa sunda kain di jau kain di sunda fi mita kain da kain jaf te fi bortuang awa kain kasisu bortuang riskina bortuang firisu bortuang rikasa bortuang kain si lagala kudoro ti kain mi sumai sia poni sina sumse wisi non kafi kain mita fi busia kain mi bortuang aji tuluma aina mit kain henjeni kain tum kain tuamu kain sunda fi mita tis kain mi suma sa non kafsa chat na sa kamuruna sa esklo fudong ahe multa tura del wasaheli hen non kafi kain si humo kaini e bortuang aji tuluma kain am fait mai jare de laun si suka wa kain tin tuni kain vu valamu kalma sharina ka pum do por fi purta do yam lenga da por fi vendredi rota ka pum do nu fudong e ka shari dani kain launi fulumi laun nar musam ko talam sida le da kain hoto osmar ke be ka sunde fi mit tagada kain e jaftu fi bortuang kain su pede ka si su bortuang riskina bortuang firi su bortuang rika za bortuang kain se lagla kudoro kain digain ke mi sumai se boni sumzi bisi non kavi mit tevi busi ya kaya bortuang aji tuluma kaya nami mit kaya hengjene kaya tum kaya tua mo kaya fudong shari kaya tin tun kaya shari tani kaya pidalam pum doni kaya portara ota kaya sunda dis kaya mi sumai se non kaf kaya sa chat nasa kamron sa ilia non kafi kaya nzi humo kaya bortuang aji tuluma kaya laun si suka wah kaya laun nara musam sida leda awa het tan gaen kina ne di sun di gida es kamat na la kaen sun da tan gida kaen di ta kae me sama si gida la une vie vok me vie hum tout ta e mul da tout de da kae jo bi gaen me gro ne fi tout de non kaf sa boy na sa juve na sa ga jamen da ni le bo si ma tam jamen go be na ka fi tout de zi ngol de ka ahli do ne bor vi sami di kaen hini la pour mama la ne fi tout si do ne vun chulum da kaen ati fat do ta da do ya mai gaen he li ne vi sandre jen ma wale na kaen ne se fi tout si do ne laudon ke ten fi di ma je wona kay ni silaw donga ire da fi fokh fi fokh ma yuma lahum tu dana vraiment mul ma na ni silaw doni kay sama li ga jare jaft fi madi de jaft fi dobio ma hidina kay ma chol fokh so kay mi law kay berol ma law kay law ni fi tu de fokh fi hum tu da kay ni silaw donga berol lamna ma fidina kay la ma kafonang de ene kay la ma mai do ga di gori asa dumuni mi fama kay ngor balam ka tagay ne kay me tuf mo le fokh me vi hum tu da kay me ndap sum na fo su ngay no tos mar ke bek ay sun da ay nda kay me sama gida law ni vi fokh me vi hum tu da he mol da tu de da kay njop kay me ngro ni vi e tu de non qaf sa chaari ku jodi sa ka jamen tan le bzi mo tam jamen ka fi tu de vi si ngol da ka kay fi tu lon bur sa me di kay hin la pour mo ma na kay bur sa me di kay ngata fatti do ta ta do ya mai ka fi tu sulone helima e centre jeune ma wala na khayna si la qadon jewe la don kay iri da fi fok mo fi soni fok yo hum to da ma mul ma na la don e kay le ma jigal ma li ga jare jafte fi ma di da do bio khayn sa bonora wa khayn ma hidina khayn la don ma chol fok so khayn la rebero ma o fok mo fi hum to li lop nam ga amudu mo ni mi fam ma ma filin ga ni kay la no fi sa ma la mo fanan qadi e mai do ga ya fituna da dini nam ka digoni mi famu akay ngor balam tanta ren mi dapsum na fu suwa akay mi tuf mo le fi fok mo fi hom to da ki de be ni ki masan non ka fi ka ren job don mi ak de rigo ber fadima ahmad malumi kay ni se katu lom ga ka kenol de fi suluk nga banga ga iglo mi famu

0: ki de ben ki masanum khafi ka ni sara don tun ke dikina cha ko jodi saadi cha adi sa ko jodi cha adi sa ngolo de ko ngoro de te do vanti non khafi ka de dan plus que donc dam sa bon ora sa ka calma awa ka sa yam chonga ka ki de non khafi ka ni ke sa helenga ka sa silen non khafi ka sa fo don bon ora yan ki de non khaf ka sa glo na haina ka sa glo ziki sa sa hame jarwaya kan sa kaisi hodegal bon regal mugana kigi de non qafsa ga farango le jamentani kan kalunga lu jaq la barvi na katna jambu dom ga me leone no mengar ay ma budana la de len chotti gan ge gulo kam ga ma gidi rigobert dum hatbuli ganti fatima ahmad malumi kan mom yom sama yom yom la ngoy may fet na damni ki ni ko mandele na la minano chapru mor goron filo vin di xay ni gisa ki len disrobat na la ni gisa yor dina la on fulgi teng irda xayen la am bar balam kay xay fayto pour ma fokan agri recuper le bo fatima ka karitu klem goy
1: banga jaga banga banga na bana bara banga wada buziri mari banga ayo banga banga wada mulande
2: Walla zambu kungole na ya boni do konyal iza maina burnyalano.
3: Assalamu alaikum. Rigobert ay ton ma chalalla dagram gi tangi charga Fatima Ahmad Malimi tan ki ngade ko la dunga challa micro ngay bi habar ngam nang sondo telame dene mi go ci nga waya Ibrahim Mamad Mbomi ngay bi galo ka kam tan no habar ngam nang sondo mo ngam ko bar ngano cabine technique

0: Matera jangan aku jangan orang kalau lagi kita nak barang mana gusan dok dalam yadnam yang mu. Apa orang mana gusan jangan gugur awalan ya dah mencuba macam lahir enggak biar dia cepali awun di liverpool awun de gabon enggak dah cuba orang kini kira mana dah mika enggak kira presiden enggak dah itu orang enggak ikam mana orang halal mana enggak kalau dah ikam gaya siapa enggak kalau orang dah ulang kaya enggak kira kada yang gaya yang mah ial enggak dah cepali agar mana allah ramah awun de dah ulang kita enggak dah itu orang enggak aku lagi kuro dah ini presiden enggak mika umur siapa enggak ya juga enggak kira dah aku lagi kena enggak anjir berhado agar yo dah mika enggak kira kada ial dia cepali gana awun de dah ulang afrika Jadi ni gaya dah iya cuma nak kerana mika unke kade jamai ilmuai unke kade kada yang gaya yang dia cepolir dah indosa ilmu angga acar luar la fikir angga herer presiden ha kuleng gaya dah kuro dah syamur gaya juga do corona ji dah agu yang gaya idran gaya undu undu ding herer dah nata na kuleng gaya yang dia je yor dah indosa api fikir angga menaram halama ding nama rugi ding herer naji gada nama angga nepi kere. Furang mana cara handungu lunga kulle daya lunga farau dumu hubarra medan mangga presiden ya lungi chanaga ali kulutu caimi ya dan gua hanal ga day menaram dingke kere kadang dan mana furang mana handu awun daya dolang mana cari yo day dingu anu sangi dulu mukalan transition re mana yang gua engke kere kadang gua mana uga kena di dingke kere kadang mana yang gua yo kerimu koi mana gua halah day majono macala wala kakak dengan mana buk dulu mana macana uga daya ogum dengan mana mikirkan yo gua day dan go nalar nepi dai dinga acal ga dinga dan go namun go dai yoy ga dan go nepir angal ngano yoy go habar ga te ngire yoy go chapal ningi hal ye chapal yi ga dai dran go ya na telie ngi fodong dai namur go mun naram kaka dinga yika nga dai yita yi debel nga bondo mi nga dai dran mo ngi ko nga hebi leman ga dan yo dai dran go yike go gum timiro dai ya i dai nyan ci dan ga dan kalkal yoy ngi curale chapal yi wonda faro dumu nga dai ya i cara nga faro nga ngaram nga dai dran go yai chapal nga dinga kul ani dinga yana lio miongge kete kada yonga yalar ke ni dinga kama da indo so lungu dan acal dir nanga nganga narugo ngdran ga yaro walle lum garan madai go dinga kete kada nga kulyo yale ka kar garan gete nge dingi dran ga ando koro dan gete gere yema yi gede yan gede ke ganda kal kal de dinga namru go manaro halama daraja anni laman fo gede alama hal ngi bini lamana yonga so ya kam nan gere chuguna yo lungu dai dan manga ko la duman gere najaya nan yo lungu chanaga professor abdurahim awata ateyb nge dan yo miyo ngange kete karangi ko la dairan yo nga ejere yande gete lungu ko la mer nge wonde burni dum nyamana nga sogre dai ya tayya diben nge kete kada yo yodan yego habarra gete ngre ko lungu chanaga do kolleng akul delegue provincial ng daya wonda mayo kebi est lungi chanaga ahmad tushey yenge day curo aji laraba ko adi yor dan go namanal ngunge kede kada gana chapolum yonge kede nanu departement ng mayo lemia ga day anani mi yonge kede kada yo gala agar manar mahalla mi yonge iju daya yagram re nganay seyre lungu day nawi ngada nay po yelo yono kakat ngana ngada ina kum rawati dan won nawi ngata nam naram nge ichanga acte de naissance yo inga haday ya yo inga nalga dan wona ji ne pigalan ga woni galan dan nal na ji ne piyo da mi ngi kereng ko lo jama ngeli yu mi ngi ko lo jama ya dinu mi ngi kede nga ya na chapala ngu gi tegre ya ci tay nduso hugu ngira ilu ni ngana yo ndudu ak yiren mon ni ngana mo daraja dinga and ni ngana ko tara garande da ya aji njos ku nir da dran na wali man nga dran go ka jwa ci tanet dinga kede nga dinga la yo ngi lunga ko le dele nga ran yo lungi chan ga ahmad dushe yo yo nga day dinga dan go na chag awnde kawli ngana ak cobno ngana na chapol mi ngi kede ka da yo yego habar ga tengri habar ga dan yo namurug he mi ngi kede ka da ngi dole ngi kede so dran go ya je yamun ndi ken harama se yen akanyu tolor kiara ka ga dubi ki yo ha kiara ka yo iyam ga dai man no mani ro mani mani ga no bala je ka wana er ndiga bala man wi nga dai kana api yo man no mani ro dai dan go mata no wa nangasi gre che gni ga dran ya che ga yo gala nge kede kada yo ya je ya wono mi yo nge kede gala i cha ai singi dinu ni ji tolai ai singi ni ji awo yo dai ya mani nangara man gre ya je yor dai dran ga yo ya ka ar kuro man na gte i che dai yulur kal kal gde yaman da dai luman kimi akol gede ikeir kalkal go ikege dibalon go re dai di hele ni akuna ga helay gede dai mani mani gno dinge kede kada nga dai dan go bla wanay go akulya gre bla go wo wa awale nga dai ding dan go ya jere ye pir dai nga ngaran ye go habar ge tengre mi go ngi charanga projet nga swet drango yu dranio migo ministère de la femme yo yo churu yan chomna ngana ngati ay talaga ko dioro ke akanyo ki undi ki amase na kan yarak ke araka ngalam ko la yawnde se forte ya jega day yan na chomna ngara ndum ko tengya chapol mi ngi ke de kada ngiyanyo moni day nanga woro yu ngama nonga divel nga lama ay har yang mujuno mi ke ganno wala man nga day malano ka jwa wala man mu chubuno mi ngi ke de kada ilmo wala gede arunyi de la fiade de munanga mun no made amay yo ngi da ya chapolu mi ngi kede kada yo ga drango ho gire sai ga ken yo ro da mi ga ngi ama ngi kede kada ga himar ga ateli nga danyo dingi ya chaga mai chono da inanga ga halla da drani e kama mi ga gure da ya ganna alla malu ngede ay na nga ganan jos kuno ay mi ga ama da yana ngaram jos kuno ri chu ngaram re gusi yo nga so yo ngi da drango ya je ga ya kam nan gere chabune yo lunga na je gire nan de dumonyo lunga ko le day directeur général nga day ngarama yer day nga diyo lungi chan nga ismaël la adum ahmad yo nga day naje gre day mi ngi ke de nga ndo so na pi di nga nga ko la pi ni nga day ya naje na ka yo wote abang mo no wa tra mi dri men ka na ramo sena kan yo ke yo na wo na bal gam ko im bal no cabine technique kala tanu no ka sara yo ni min dikiga kan nga re fado mu ko im no
1: madimadi mi kaiya to figere kadi kre madimadi mi kaiya pal pal ko singa ma chi chi.

wa tada ima kwa wana rubili nchap gada wili kwa kumanda nile kwa saka ni itemi ndi haka kalkal muru wa pido jivega mukai mkaloko ala kumando wengi na chala wengi ala kumando wengi na ujanda nga ngira dai ya lungu idha ahu ya adana nga kulandra wudu ni chowoche munga ala kumanya ndukuro mnogo tewa ala kumanya halari hari mnogo ngira dai ya manu kundo mnogo kede nga dai mnogo nga ni jingira dai lunga chel dinyan lugu ime ndi nga danu wa amaita ikirin nani lugu anini dugo ime ndi ngira dai ya danu wa achubuka wuhu dingine naike chala mungu nga guono dan mah duo ke chal dengan am gurunga dai tanang ngana mani chagya na am gurunga ke cha adiyo nga waundo kal kal yara ngana do kauno dan mo adi ge di ngeke de nga kolga ay nge din mo kala do ser di se nga so dan mah dai ya lung ke dan mah chal dan nan nga yu nam kala do dan di fay de dinga ke chal la pai hay ro dan mo kar mo na nga dai ne go go do ngi dien ga gmaire kal kal nga dai ya lug yo ga ban mo ay kaw wudo ata yangal de jew dinga gan nga di fay de ma dan mah ngala di ndro go nibel kamani yega wate dai nduro amay rangala gida dai ya dingala mum man wonwe ngam nanga ngani ngu chalo chaga ga nay lu ngam ndo antal nyan dar ngone ni sambe ding ni gire mu koy monor bilin chap abar ngam non sonde lu ngana tag nario lionel ne man no me ngarra ngana tag naro lu ngana ka hana gi go chiringa wa ya ibrahim mamad mo mi ngana kana wa mi ngi ko nawde kabina teknika ya tade mono kasar ngam tan abar ngam nago mu matane na kasar ngam nago me mi ngi ngade ko lan macara wala agidiri ko vera ayton macara la dagram mi charga fatimi ahmad maliki tahiya yo inga malimi tranki inga yade yo kolal inga hada ya ani gran no saber inga nay ho chala ho mo ere ol wanta linga inga inga wacha yo muga lay do do ke manan ngi le wasa ke ni temi ndi haga kal kal muro mu ko mu kala ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

tani jamina radimo gono basmer chat yamana onama karamir bon fi dingo ta gaddi masar punto yam kalvande util kargena basar pupup batu tok yamma kargya mai amin kabira ali sundu akarumi amin kagerwani hindi kotamara kagerani chamar president dile nay ko krim chivi chichara ya ana fatime amad da lisundu ko ta de samay mangola yami agdi rigobert tarti kramana halangana sandelo ka wamaga kadi mena ngatal sauna kawde me korre kari credit sans fil tase ko loppi mbut ko se amalan kala kala kala am dilen kala kri chivi ani asia funtim gola ta ba mon basu pou mo ko ni ne ko nu ta bun mo kumuna yan ana wana musimo wa ka gargi gamma jivian go hon ibn akli magara ko lon kon jivina ko lampa ding jige so la ki gina ki mai ba inta gana hadisu ki te po furira ma so ngaba hun fun ma bum ko ni na teo teo teo teo na alang mai

Tia corona kang tipchicho fatamba tu kare kore agari to yam kargia ai humi boy Mombasa na kitua. Boy Mombasa na kiginga. Ayo simema Libreville ke ndakama gabonga. Ni tokangwala na liana mbara. Ni maira anba su baktella su choktella. Ani su wana sin isu kisan su teptegna su ke ndakama era warna halang as fitasia. Golo maira su fox su teptena fitasia. Si maira zi fitasira as baka bak tuk tesin ke arba. Mul la ka ndakama era warna ni. Ay kol wara pa kimbu mul takpi wani. Ay hin kulo u kalin kapun gani hin tay mul tanga. Kol maira kulo u datta. Amul hin siguani samar ligo takan mulera az kagar na kollin ulina ma civia ulina ma samay mun golla o teptere mun bas mai girtani alu kulutu chaimi hatu zimai ani o tokay razilla tani yal mai ma chat chat laman pa ani kulli mai mana mul mai gina tara pasa matna chamu kollo kolo utta tata hindi utayum mul wilina samar chakko takanda bilang ma chat yaman pa atimulu hepa tarta pitch via sun kaku hepana nam injida aduk fok tarya mamai minet dinana daryam su li tokana furi chucho as dena yal ma chat na ba sar chat lat anba sarcho li umbasri sun kak hebera ni samar jira samar lat data ni samar na su umbas mer tanga i ma kol ke sam tara li umbas mer chata ambas masera kak hepa kombas magira namai namwana ni ni punigini cha suma zwana zikola azukol umagar git kitivia ni magamairana kolkai tita maira fofi sunara kolkai tita fofi sunara ni sabgin golla ni kai tita tukon su tayona usu horaka magar ke kiya a azekol udu ni pumaima kana maria zifitazia azifitazia ni simairu ngwala minimang poikina akel tok masira simaira zifitazina ra sun maira sun sune ay pagis zet azu po aya halfun darezin aya samar titra azla ay kosia samar chusun ektazira azu chayeze kosi pel azu kakango an afagin le oyatina kakan razi kaka faga chegisu asina ni fok ministre may makasra fof yorina utamba ni professeur Abdramin Awad Atayib ani sumay suwana disunda ak ministre kisu sisata yes chiwule sum kolu si pirnga jimena merra kiwulina male ministre ntasi anaba lesu as lesu wana ni sebak basa ti tersab gi chichum gollu basa wadang tata alina ni samar kulu jima kad kad mai samar sanjun usa kad mai magarina azu kol usi chivia tel tata san lata kapul musutiri san lin jat mairan pa dop mi ilina kali jat mairan pa anu ki koni ka suninga suning dulun ka asid tera tika kali maga maira zin lat data ni maga mairan pa kazi hini li sundu undadu a heppa madu ko usu horanga usu tayo rinu bas ba girka ngatani ni minister na baka zigi chivira ulina mani namai ani telege mayra kolkay irif tutu fofu boygina kay kemba mas ni may ma hakay ndaga mayra may kebi u madina saman amat dushie ani pou may makana maria nam tuda ni u dakay ndaga mayra mayo lemie ni kanga kilinde tani tut mayr nam tuda ra ichin wala as nam ichin wala ni ka sadum mayra dum kamba bypass da sin daka nam ci walla kai nani amai nam ci walla olo kai samar boyin la ekor bina ngada si tonga zikir mai nam ci walla olo kai maga refuta hat man kamba food wheeler mai ani nam tongol mai ran ba ni mali yasinera igama hala nam dab tongol mai rana tab ngo kosiya az kol kai irir wun dare sinera igama hala suma suka de kol kai irir fofu kamba kai da mai ra kilinda ga nam to si igam pel mai manga dam nam tasina ba ko fulisi liko tas teu ka sun mayras latta samayra na li ihsan wa ka jividira an ka latti mi hawr la man kambara ka jividi
Allah hal kamba dum bo kori tasira ka chividi gata gaton korbina gida ka chividi mai halisi azini ko as kwalli ka si chivia azi chiwala ki ma sunu won sina asun hum uta andata ki ko si chivi mai ndel timaira nam tasira suga yam da karna halan pumai makana ni pumai mana sun sara kan gelna tikitiga gi wanda mai kai lumai ma si chuwana mai ani wulina man gwalani chiwala chiwilla minna ne yam daga mai gira kan heptan kai simat na siwana loptar sabki chuchoi ani sokpoi mai ma as kam kan fozi u kemba yuhur wanda ne na ana kolai un daga ra chiwia kai iri mai yir mai kai iri fof yorinar mai ni sok tama rana kadu a chiwala kata mai namawan wani tam yam ana shed nam sapta tamuta ma kol kai tuta fofi boygina u kor kambara nipu mai maka hingina a fita sinu sirgol tokka se vote han farsha tana fimai razu fita sira a hal hatta man tasiya hal hatta man su masu kol kai irau chillau dare sinara azeli punani hindi bu mai masalam hindina hatti yalna tu kon tasiya kai samai sun la ek korbina sun la ek poygin chora hani yal mai ma lina an mai asunu fi hum bugi chivia san dakka asani ga an lamba iga mbari an hin ladu lina mo wane lina an mai sunu fi hum bugi lina mi chivirnge marasi fun toka ni tirtar mai mangwala makwar kai iri fof poygina u kambana yaman ismail adum amen bo mambasa atu daganna Pemain Mombasa tu tegan wani ayi nu superfektir mayra baktorra ni usi may maganga ayi wiya usi may maganga kana mwali si may may ngui kai kanga pelni ni daga mayra jiv mayra sum risa ani sumay su kai daga datana tap masin kwasiya ni tap masin so ura kasa sun masir mai sam tap masin ana tap tu ani Azia yalla irisi siset yalla siset da asalayin yalla mabilina mai manapa halayin jaf mai mabilina mai ani fudur mai mana ifadam ununa halayin yalla mai mana fein fudur mai jivya man junana irisi irim kol fogon mai ani daramina ipoye hulina mai kol na tai itamba nam kol ana sun mai rasila wanda ni jivya tara mai rasilatta lindar ya susu li tangan sat mai ne tarini samai rana jun foka kayana sumba ayil gis mum cecone tirnana tina inga karka sa demay ni so ura mansu si may maganga u super factir mayra pakchorra ni poy mambasana taberna ga samay irmani lionel nomengar chokomanan ko no tamu nyelwana mu simomay an hom ir examen del telenan dedanam tay so leikol la tani tepiki ko ne kirani anin kan to technicien ti so leikolo

assalamu alaikum jomande naade ñoomé na fa da radio ciadi e yakukal kal gurtino na furadi ndara rona labarde kuya diki ngallay sedi karanu jidu ko fanno taranjirnde adiki na talam na saran manay wa tekide ngudai na di ci wuro buskorono bashir yeyi resident teninde adiki na kam kura nam ci ko ro fidel resident teninde jimta roje ndiredo adiki na technicien centre meter gredi ngisnimba hanne ni ona ge da fi micro ndi ashta bakar musa koro wa tsamru da ya labarde kuya diki ngallay sedi karanu jidu ko fanno mar labar adiki karanu jidu ko fanno na di kabin technique releni na fidel bika adiki do suru ni kirni kabin technique bika tiere jamaa kirincha kam karkudu ba kuran wuri ngas fanchu.

sa gozi adiki murtafo murtato zo sa foe kara de chat de cetera organe agnana radio medellina labra tanda mine a kujuku labra tanda mine durko za moskine fatar da ke ai noni ai no breze bra ne ano libreville indega durka bor durka bora libreville indega durkana ai no amanantani ai no conferenza ai no ama non ne ara durko no parlema amara debita non ne ara transition durko chika lesa transition a non posso transition a ne ara na africana gno durkana durko gende chika chana no durka endega durko zara no ne ara no transition a hara no transition chika gno durkana durko hadr chendeni ago chana durko za hala ukraino transition ne memre transition kyo za hala ini gende gena ara ze gendega africana ne ara africana durko ne munda ganna transition durko chikete jiran ina no zahala no ina ara transition dille da dur awda nukindin anyana rai mo durken za ne memre transition kyo zahala no ina ara gendega ina ara ganna dille gendega te durko ganna da dille musharaka gendin tajiran ayno prezan assemblee tendanga elikuluti chaimre no dur hadirkin mrena da nuki za nememre transisir kyo inara gada agna zanu ki hala no ne ano chat ngana masal homo gurtini chat na no kubur transisyon durko jekir ago za transisyon ina agna dili gendirni aga saga tafo ayano ordur konstitusyona ina ano tafo ayano konstitusyon durko saga gredin inara gana gendir da agna dili da udur musharaka udur ini ano brazevir ina ano gabon udur dili da musharaka gendirin terbara kar nyemener ayanun ayano yaga ayano aryanga odurching maison de la femme indiga kar chana gendri chana na gendrana jani bayano niya inano no haywana jani bayano haywana inara za haywana mre durko inara no kota ayano pastoral inara za haywana mre inara no gendiga tejran kar chana gendri ngoski sala go chana kar gendina ko chana durko amma kar sheshar erdeni kar hadir gendre amano karar da denjena minister ano enenga minister ano haywa minister de elevage and production animal ina ra jane bana haywana ranga gnamrena kar chana durko erne hadirken ano professor abdurrahim awad atayb mrena erdha em erne hadirken aguman brano ama hukumana durko na magurana hadirken dre merano ahani nyamena mrena chana durko hadirken ahami ano haywana zara ano ino ngelo erichinga za haywana mre ishindiga inara gna hami anda durko gandin ago chana durko tafa ino haywana inara janibana durko dilli aza dura haywana wataga inara gna dilli da nukint terabara delega ino delega ino provincial ino ina janibana aryang reng ino de la femme et de la petite enfance ina aryang ya janibana ya reng zona ino mayo kubi estanga amad dushit amre oduri yarkeni moskilara yarkeni ayano lokalite ano mayo lemi indega otu tenni ago shaba ge ayano shaba odurchika ge mosha ge chana ge ni chana ano ge na durko za okra ano jekanari ago yala amre ago
yala ya dawa ya gana dili da sensibilizasyon ina aro janiban yala ya gana dili za sans yala mine yala da za an yala dira udu akdini sans gwendiga ina janiba inu yala da dura honda ina aro gana za ada da ina marano udur ama awo udur amara musilina ina munazama chikaye te gana gi chana gheni ako amarano udur bugura chikaye amarano chef de raza amo dur chika gana gi mugabala gheni mugabala durko dili da nukin ahamia anu yala danga e ariyang dawa nga dili da nukin ago za yala mire soper yala krandiga e za yala mire inaro jani ba durar watiga e inara gana dili da tu jahada chenni ukri adur chana gendra ina siha yala danga e inara gana dili da adur mugabala durko dili da nuki terbara anu yim alame anu moski yim alame anu za ukraino jikar ina anu za mamre aka gopunga gopunae za ina anu aka gopuga ina ragna aka gopuga re za ina mre sheshere jindega erga eruno ega erga ina ragna za taqyir jonga ina ragna yim alame undu kar ittifal magendir itanu gendra yam za amanu alam durko amamre akako indega za akamre gopunae te durko dilida nukindi za akamre mundur gopuga tagir jomu jona khayar ching inaragna tegna za shanshi makil matiga inaragna dilli chana durko dunukindi ago za inanu angnana inanu janibanu akamre kuinga akamre gopunae inanu ina akago pugare ina tagir jo inaragna kura gurtaka te durko ago ke chana gendra yim alama ndungu ski yam 17 gendra inara dilida nukinde terbara ayno proje ayno swedi ndiga mre ayno collaboration ay mre ayno kolbes minister ayno aryang ranga arya ay dawa daranga mra ngoski yam 17 ayno se fo da ayno farshan odurki ngamre chana durko gendini chana ayno gendra amarano chana durkama shishar durkar erdin hadir kindere chana durkama hadini jane bayno jisti dranga jane bayno se hanga ma doktor jane bayno amara ma angala ne shishuri indi amara terra nga jane bayno sekrite amni gna udur chana gendere chana durkoyim ya uzu gna ago tedri bayna na gna gendere inara no shishar gna danu kinden ayno inara gna chana durko danu kinder amara no jaranu janibare awzo ala tozog na kar erdin hadi chindere anano iftitaan gainana ano director general ano promotion de jarna mre kar erni chana durko ina iftitaan gani ismail adam ahmed chana durko hadir chenni ago inara ganna to jahada amara kar chana durko erdi hadir chindra ganna dilli da nukini za inara ganna ama ganna dilli da gendiga inara ganna dilli da to jahada chenni terbara ayno dimirinduru ayno derkin gapili indega mre moski erkin reportage gena zona ayno za okra ayno jekan zona su prefektir ayno bakikuro indega mre ayno mambra ayno kolaborasyon aguro ine aguro pastoral indega jana baya durko okra ayno hala jekan inarano amarano okra ayno jekan awo okra ngele rechika awo za makula kwendiga za ngelo mira ero busabu mira za wakuru busabu ayano busabu ayano ina raka ina za udur amarano rizu kwendiga jane bayano udur gana ziyara udur terar chake ina ina raka na dili ama ago dili rayana efora amarano ina anu gendiga gana dili udur rayana ina raka na dili da nukin inkera ama gendo ago rizu mira udur bafage ina raka na zara gana dili da nuki labara tanda labara inana alihaya ayano ina ayano zira angara labara tanda amina tosre labara ang jahsin yendera lene lang kran yendera antan sale Muhammad sale saga kabin teknik gerde redona ki yendera gondore gire

wala mrasi la fi ak tajira sote si ngi ke kambe ke doba ko may bombay ke mo ji si tajira sote bola way radio diffusion nationale tchadienne mbangi songan ge dote ikutu jogi di ndoho beriyesi ke tonom tla mber urkol gir ko jiga di yami ngengaro danalta maya jim way to gir ko jia kem sol ak ya mbang nu jingar o ya yog kleg o sara sal sara sal o ngania toyibay ke akay madame toyibay ri ko jun adamu toy beyam ba malang den don don na te na won ke kum ko ngai ka de nan bir klayu ade mber klayu onto nan ji singe de ke malang ke marata de ngin ji kem be ke kem ka ga mata ka ga bidaya besada joli kumra sar mundu ngonanga mayo kemkamba bemuli krao ngara gemalang dena dende mber klayo konto mber klayo ni taba nadin si singe ta kemgu ki eglise baptiste numero 1 kumundu we singe ki eglise baptiste ku banda sar madikla dege te kem anader te wait on adni bank o chef de canton ku bidaya si kumbak nadin si mber klayo onto nan Sigano si kum goto chef de village ke kem kaga ake gir ko jiya beyam berte gnin jin kem be ko kumara nadin dum ber kla yon to nadin gir ko jiya naji ngai jin kem be ke kira onan ji signi gir ka ga kum mat kaga kem kaga kem limbe soni deni doka si gni rai be nyamen atla malang ni nadin simber kla yo yane ke to yibay mi ngengar Wajib bayi mengenggar ni, tapi ni naik chef ya sektor anader soal departemen kelak wujud itu. Ni ni chef de village ke kemkaga, ada ni ke wajib bayi mengenggar itu kalau merkrijin dah kutik di Syria na join kau kan jika metu, ikam bayi kan zaman telah dengan tu jinita bayi gomoi kau ni dan gal seni tanu pa baran bayi. Ni nengke itu awal sorobo, ni ba ikam bayi kan zaman telah ta unen. Osorobo kunto jimash ada aune ke be ada abi kelon ning ti kem be ke kem kaga ni bai kunto lenji ndo ku jogi di joye na jwen ko ke ni kem to kem bal ku du jogi jo kan ke me he do tu lo ku ando ta ba to e kem do gi mas ta bai maya jimari kar ti am to ku ni nu ba de nu ba ko tel ta ka de njil nge gu to nu ba no ku ma ji kem ko be yan te ku ri jesus christ ndang la i be ikin monsieur ngarbu jum meder jacob ngarbi jonas ta tor mamos ik jide manase jimrangar jean ga ko de ke de ngam ga ke ke jia ga ngani ya nge gu to ga bai barum jean ake dene ndir mbay jomina wala nani ni kambe kinyamana tla na un kum kongay kare nan ber klay ndo nan ji sing ni nge de malang ni nge ko jing ga ko de ma de ngan kam de ma de tar ga sing nan ger ni sing ji kambe kinyamana tla ke mundu pala do ba sar ni nan bi sit ber klay yo yango ko de ya ke bender ni menoji tamar Minoji tamar ni ba ni guto kambe kin jama la ri ko ndo marji ndo kuri di me na jume ko ko ndi kambe to inga tuji ta bai go mo ikrant ber krayon to nan ji si ngani ya ni kinge guto dum sangar mar ko gani ji kambe ko be bijawo nan ngani ya ne ko na tenem dorkas inji kambe ko mundu nan si ber krayon to nan dan si ndo ko nan ne le ne nge guto ning te nan or ne nin e ka okulan ning te ni nan nan bisit ke mber kla yo krang ba kem do gna ri kno jit ke te nu lo ko ando ta ba to kem do gya ne ke ta to lo mamo sta di kar ji abena nu ba de nu ba ko te le ta ka de ke ji to yi nu ba ngandang ni ke jimas de mbai ulalo evariste na jit sem mbai ulalo felix jinga ndinga tolum jiro beba nama jingar dominique dawse mbay ulalo geneviève noji tora florence yik dene maji lucie pense ngaro yik
Bételum Bernard ake ik dene ajim Denise o Albertine ngar tolom malangene ndon ndon na tene na un kum konga i kare nenan bir klayo ade bir klayo ndon an ji singe de malang do bichi dokura BTJ meu Bekombe Bekura Gore Bong Mara ge malang ni nenan bisite bir klayo yang go konde ke dengamri ne Deni bayu lalu Deni mbai ulalo ni taba kutu kundo marji ali ndo kutikiti mahe na shuwa kuku nji kama to wa inga tuji go mo ikira antu beru kla yondo na deni shabde kanto kudo pichi jingam na yalla foste o na jini ku urutu na liji o yik mbai ulalo ferjina ike tatolu malle isako malana jini kembe kudo pichi o kolonel bombay François Iba Njikembeke, Abishetu, André Ngar Njingal, Narcisse Mbombi, Njikembeke, Dobao, Colonel Jimadum Datolum, Njikembeke Sarta, Ke Sande, Simeon Iba Njikembeke, Abuja, Manana Nsimbir, Klayonto, Lokwando, Taba, Tokem Dogiritari, Karchi, Mursalte, Ade Nyantuna, To, O, Alen, Gekutoni, Te, Ikendo samaji ba indo kujoy na jweni ada yang tunni atoni taba warni ni rendijin gir kujarata di parwas na barne resurrection sauni kum bangkun do hok ndo ibate ni taba go to sukum sukumani ya yang kenge guto e ka klening te ba do ba de ke utukratu kada njen ge guto nu barne lokmaji kem kombe yante Gambere sik mamam te de ye kadisi go na jik do be te jitele ka uro ko jarata un pa kran ke do kad awi nem gan bangi mi kad manam bisit na jik do be te

nabone ka lo khat han do balangar mo gaw do ranga do majinga na majinga film singa ngar mai balanga ngar ken ay beduga banganer bi banganer bi gar awita